0: tua trong đi chừng người lan quay à chúa
1: giờ hát giờ bà phá nó giờ ngóc ra rồi nụ càng cành chú đi đi phái hẳn mới ở lúc ông quân quá
0: ia dua buta di tenggelan ku gada atuh nalalamru
2: kalayan siri rangkul paungkung ku ia dua putra ku makarna
1: ya waduh ampun gua
0: ke gua pasihan kesempatan putra badesa sangem gua punten modar
1: banget tersuri kemudian tersuka prakabrakan aing bangs gua aduh ampun
0: gua atos gua cong dengelan wae atuh gua
1: gua
0: modar banget. Ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara lumungku. Aduh ampun wa kasihan kesempatan putra badesa sangem sakedape wa modal.
1: Allah aduh ampun
0: wa na meni cengcing cengcing wa
1: ya dai bangsa jala
0: ampun wa aduh wa ma nasib putra nepi kakir ama anu parantos bebas di alam dunia muga-muga ditempatkan di tempat anu nikmat peperihan putra anu syaketu ngarana jadi pasihan nerda jadi pasihan nginum parijing disiksa teras-terasa akang tong maot akang itu adi nanyi punuh nyeri
1: modar bangsa

0: Ayan, laon na naman.
1: Well, madami na lang sa gano'n.
0: Yan. Ha?
2: Ha?
0: Teka, madami ko naman sila, oi.
2: Kakano, sabi-sabi.
0: Ha? Ano man, yalo pa na angga, let you in.
2: Naman?
0: Let ya in, bro.
2: Let
0: you in. Ayan, naon, siya.
1: Cicing, cicing.
0: Eh,
1: cicing.
0: Akhirnya terlalu.